Do burka urarem lan pana pampa do dango pana da keren kalanyanan. Kura ni jara jindo palal pai wangka da ku service preferring hala di wangkan palo jana pampa do dango kanyini wangka da ku. Jinga jindo kura jara pana jara wangka pai palo jana sana wangkara tukaran ku pai. Kura jara wangka ni kura wangkara wiyar ngu da ku. Kura jara wangka ni jingo kutipa duda ku Kulu alman lai kura prin bahanu ku kuja patu dako ngai ni. Nang da pala muna alman ku pampa ar pala yinan dako pukur lai ringu dako. Inu kulu ngana pa ti mai ke complaint service angka wanga pa. Nang da free pana da kulil pa warai tu dako panya kulini yaji aji pampa tu dako kulini panya anan puli Australian government ku puli manjil pa. Alaji wanga ni nursing homes, Hanke packages, commerce, HACC service kulu. Tinga nyindo ngurpa na service indo po mentini, munda pampo mentini, munda tinglo ngurpa service puli gabunu ku mentini, polo dana tabela. Nganda nyindo ebnal bai, yaldi yaldi pampa kanyini, yindo ebnal jako kura wangkara uya ni didang. Nganda na kura nako jako panel fee munu wangkara chukwara ngu jako chungu palan jako. Pampa ngana da wanga pai munda yindo dana na abnal pai. Yindo ngana na kura bana da charla bana nga wanga pai. Lera walka dunani ngana na kura iyanjaku munda inda na langa. Yindo na ngana da wanga nga ngana na yindo na kulelko munu kulelko ya jate yindo pala aplon jaku. Tinga yindo mukren juya inda yindo pa taku jungo jaku pala halaji. Munda jenga yindo pala wia kuleni kura Panya tetara wangka jaku pala kucupo hal telku yundo na wanga rengko jaku. Kulin mahara kulan bar putka el mnalku. Wangka na yundo po waltar mal petuta kulbala pampang kanyaning healthcare clinic staff munta health workers anana kura dara. Yundo nganana ring on my healthcare complaint scheme nga number langa janga 1-800-550-552. Number panya the bureau 1-800-550-552. Kulo yindo ngana na indene na ganawa. akcomplaints.govspace.gov.au